0: Bible Radio.
1: This is DCBR Bible Radio, first on your AM dial. Welcome to Call of Grace, the radio show dedicated for women and by women, from discussing pressing issues to celebrating achievements of women. For the Lord, in the Lord, through the Lord, because for us women, Jesus is number one. This is your host, Lenny Roque, and joining me, of course, hindi lang sila beautiful, pero yung isa dyan ay star.
2: Joke natin yan. Okay.
1: So, please do the honors, ladies.
2: Okay, good morning, good afternoon, good evening, everybody. This is your co-host, this is Sister Leia Alumno. Welcome to the show.
3: And this is France. Hello, hello, everyone listening today in our episode and in our previous episode, no? Naantala tayo. Naudlot yung usapan natin ng mga different ministries na pwedeng salian ng mga anyone na wala pang ministry dyan. So ngayon, iko-continue po namin, no? Yung previous episode, pinag-usapan natin yung Connect Group, yung Kids Ministry, yung Dance, Choir, at saka yung media ministry. And right now, meron pang mga ministries na we can personally grow and be a blessing to the church. Unahan ko na kayo sa first ministry natin is the stewardship ministry. So itong ministry na to, of course, as stewardship, we take care of what is entrusted to us. Especially our church, the place where we worship. It means the physical environment of the church. Of course, it is a witness to the worth we place on God. And here in this ministry, we create a space of holiness and order. So, tatanggalin natin mga distractions like, kunwari may kalat, of course, pupulutin. So,
2: kahit kung, isa lang, no?
3: Oo.
2: Isang papel, nakaka-distract yan, di ba?
3: And of course, kailangan nating i-reflect yung beauty of our Creator through beautifying also His house.
2: Yes.
3: Why do you think po, no, na special itong ministry na to?
2: Ako would say, no, for women, parang feeling ko bagay na bagay.
3: Well,
2: kasi beautifying, cleaning, beautifying. Kasi ko, ma-allergy ako sa ano, sa hangin.
3: Same.
2: Ma-allergy ako. Tsaka ano talaga, hindi ko maintindihan yung katawang ko. Kaya pag nagta-travel ako, meron akong anti-allergic medicine. Tapos, would you believe, sa plane, syempre, gagamitin mo yung CR. May baon akong alcohol, may baon wipes. Akong wipes para sa bowel. Hindi ko ginagamit yung water ng plane kasi parang feeling ko, madumi siyang paghugas. Ang dami kong baon. So what more, 'di ba sa bahay pag ang kalat, 'di ba, Sterling? Hindi ako OC ah. Hindi rin ako ganun ka ano sa linis sa bahay. Pero pag naramdaman ko na yung kate, ayan, kailangan ng mag-general cleaning. So what more sa house ni God?
1: Yes,
2: 'di ba? Nakita mo ba yung difference ng meron na tayong ganitong ministry as compared before, Sister Lenny?
1: Usually kasi inassign natin, no, nag-hire tayo talaga ng official
2: before, part parang ng janitor.
1: Janitorial. Pero ngayon, kasi parang it would be different pagka tayo mismo, mga members, lalo na yung mga kababaihan, yung sila yung maglilinis, magte-take care of the facility ng church. Kasi parang bahay ko to eh, di ba? This is the place of worship. This is where God dwells. At saka dito niya tayo tinanim. Parang dapat talaga alagaan natin. Just like sa bahay natin, no? Talagang yun nga sabi ni Sister Leia, maliit na ano lang tissue sa CR, may tubig-tubig lang, pwede mo nang i-wipe. Parang dapat nasa sistema na natin yon. Hindi ka man sumama sa stewardship ministry, pero on your own, you can do it, di ba? Na talagang you flush the toilet, when you see something, you pick it up, ganon. Lahat po ng mga kababaihan dyan, di ba? Or even mga kalalakihan, join us sa stewardship ministry, lalo na po kung talagang kayo ay expert sa ganitong paglilinis, di ba? You will make the house of God very beautiful.
2: Oh, tsaka add on to that, I think kasi unique yung ministry. May kakilala ako pag nalaman niyo kung sino siya pero ayaw niyang pasabi. Grabe, ang corporate position niya, ang trabaho niya, mapapahanga ka. Kasi of all the ministry, ito yung pinili niya.
1: Wow.
2: Pero hindi siya nagpapa-identify whenever she goes to clean the CR. Imagine, I think kasi ang challenge, ako ah, I mean, this is my own personal opinion. If a person or a leader can clean a toilet na hindi niya toilet, I think napaka-humble ng taong yun.
1: Uh-huh.
2: Kasi not everybody likes to clean the toilet. diba? Not everybody will do that.
3: Yeah, meron narinig ako na parang isang church sa Africa, nire-require nila na yung mga may pinakamataas na positions like lawyers, doctors, ganyan. Yung mga matataas at malalaking sahod, ganyan. They require them na sila yung gagawa ng mga pinakamababang work. Like yung nga cleaning toilets, scrubbing the floors, and scrub talaga yung floor. So alam niyo, lulod ka talaga sa banyo.
2: Diba?
1: Parang hindi naman required. Parang they volunteered.
2: Ako nga, if I'm in charge, this is my course again, opinion ko to, I'll bring my own cleaning material. Kasi ako, may fascination ako sa mga chemicals. Siguro kasi I'm with laundry business. Ang daming budol sa TikTok kung talagang itong item na to o itong product na to would be really effective and efficient. Kasi modern na tayo, hindi na natin kailangan sobrang brush, di ba? May mga solution na environmental friendly, health friendly, na pag ginamit mo, isang wipe lang,
3: tanggal na agad
2: yung mga dumi. Tanggal na. So, it will ease yung hirap mo ng paglilinis. Nung last Sunday, ayan, shout out natin, kung sino man po ang naglagay ng halaman na may paso sa CR. Kasi I love that, sa women's CR. Nakakatuwa, salamat po. Kasi ang gandang tignan nung CR na yon. Hindi artificial lang.
3: Yeah.
2: Totoo. Buhay na halaman. Kasi I do that sa CR ko. So, ginugupit ko yung halaman namin, then nalagay ko CR. Pag natuyo, magagalit na yung isa sa amin. Bakit naglalagay tuyo na? Anyway, so humbling siya talaga, diba?
1: So, let's discuss na meron din palang mga Bible characters, no? Who cleaned the temple.
2: Oh, yes. We can see yung mga position na to. Na napakataas.
1: That is in 2 Chronicles 29. Kay King Hezekiah. He ordered the priests and the Levites to clean and repair the temple after King Ahaz did it.
2: Yung priests, no? Tsaka Levites. Parang mga pastor, yung mga high in position. Sila yung
3: nag-clean. Very educated na mga tao na hindi mo aakalain na maglilinis ng buong temple, no?
2: So, malinis talaga sila, especially sa temple.
3: And ito si King to, King! Siya mismo yung nag-order na linisin yung temple. And idadagdag ko dyan, no? Si Samuel. Si Samuel na nagsimula nung bata pa siya, no? Nung nag-serve siya dun sa tabernacle, he's keeping it clean and maintaining the lamps. Of course, yung mga lamps dun sa tabernacle, dapat hindi mawawala, hindi
1: mamamatay.
3: So, dapat lagi mo siyang binabantayan, pinapalitan, para tuloy-tuloy lang. And another king, si King Josiah, sa 2 Chronicles chapter 34. He also ordered the repair and purging of the temple from idolatry. So, ito yung mga Diyos-Diyosan silang dinagdag, which is pinatanggal niyang lahat because it does not please God. So, same with our church. Kung merong mga kalat kang nakikita, tapon na po natin yan.
2: Tsaka, halimbawa, application to, it happened to me, no? Naglalakad ka sa walkway, may basa. Siyempre, umulan, may basa. Ang tendency niyan,
3: baka madulas.
2: May batang madulas o senior na madulas. One time, nakakita. Parang, pag may nakita na po tayong ganun, tayo na yung gumawa ng paraan. Kasi everybody is so busy, no? Even the leadership. Tayo na yung kumuha ng map. Manghiram na tayo ng map. Kung walang map, kumuha ka ng tissue paper. Diba? Kung maliit lang. Then, wipe it off yourself. Hindi yung mag-uutos pa tayo. Aray ko, maghahanap ka ng janitor. Ay, mga janitor pag Sunday. Umiikot din yan eh. And, hindi naman every corner katulad sa SM. Diba? Yung janitor na assign sa CR. Talagang nandun lang siya. Hindi siya umaalis. So, we don't have that convenient. And, I mean, this is church. Hindi natin kailangang iutos sa iba yung kaya nga nating gawin. Sabi nga sa Psalm 26, verse 8, I love the habitation of your house and the place where your glory dwells. No? We must love the temple of God. Keep it clean. Napaka-basic. Keep it clean. Keep it smelling good.
3: Which is very important sa CR.
2: Sa CR. Hindi, para pag from the service, ang haba ng oras, pagpasok ng member, di ba parang nakaka-relieve na, ang linis ng CR.
1: Comfort room.
2: Yeah, comfort room. Hindi yung pagpasok, Yike, merong hindi nag-flash. Di ba? Magpa-flash ka lang. Mag-flash lang po tayo. Napakadaling trabaho. Mm-hmm. Make sure mag-flash. Ayan, umuwira lang naman ang pagiging nanay ko. Di ba? Mga maliliit na bagay, yeah. But it will help the church na maging malinis. Ayan, no? Pag may nakita tayong kalat, ilagay na natin sa trash. Pag basa, punasan na natin yung sink or whatever para yung susunod na gagamit hindi na rin mahirapan at mas madali kasing linisin pag hindi basa ang tiles. Hindi siya naiipon, di ba? Ayan, so napakaganda na ating discussion. Women should be involved.

0: Bible Radio.
1: Welcome back to He Said,
2: She Said,
1: The Bible Says.
2: Hello, welcome back to ating mga listeners.
1: Yes.
2: Ayan, so
3: late-comers.
2: Ito na nga, late-comers tayo. Welcome din sa'yo, Ate Anne.
3: So,
2: dahil dyan, dahil na-late ka ng paso, ikaw ang magbabasa ng ating first scenario today.
3: Okay, sige. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Sabi nga, hi, ako po si Frazzy. Gusto ko lang sana i-share to kasi medyo naiipit na ako emotionally and mentally. Aray, naiipit siya. Ako yung middle child. May panganay kaming ate and bunso na kapapanganak lang. Naiwan kaming magkakapatid nung nawala si mama at papa 8 years ago. Since then, si ate ang tumayong nanay namin. I'm super thankful sa kanya. Sa totoo lang, kung wala siya, baka hindi ako nakagraduate. Kahit nag-student assistant ako noon, siya yung tumutulong sa akin kapag ipit. Iba rin yung sakripisyo niya. Pero after graduation, I work hard din naman. Nakatulong ako sa pagpapaaral ni Bunso. Nag-ambag sa maliit naming negosyo sa probinsya, pati sa konting home improvements ng bahay. Hindi ko tinakbuhan yung responsibilidad. Fast forward, I got married 2 years ago. Ngayon, kami ng asawa ko ay nagpapagawa ng bahay. Ako mismo ang nag-aasikaso sa construction and at the same time, plano ko rin bumalik sa field na gusto ko, ang pagtuturo. Feeling ko, yun yung calling ko. Tapos biglang, boom, nabuntis si Bunso and guess what? Ate wants me to take care of her. Walang partner ang aking kapatid na Bunso. And as in, parang expected na ako ang sasalo sa problemang ito. Gets ko naman si ate na may utang na loob ako sa kanya, pero hanggang kailan? May pamilya na rin ako, may mga plano kami ni hubby. Plano na rin naming magka-baby, so paano na lang kung inuna ko yung ibang tao over sa sarili ko? Hindi ko naman sinasabi na ayoko nang tumulong, pero sana naman hindi laging ako. Hindi laging ako ang sasalo. Nakakapagod din. Utang na loob. Oo, may ganun, pero dapat ba habang buhay? Just needed to let this out. Baka may makarelate dyan. Obvious naman na wow. Nagle-let out siya, di ba?
2: Hindi rant eh. I mean,
3: dito letter.
2: Vent out na talaga si ate.
3: Oo nga, si Frazzy. Ano? Ramdam ka naman namin.
1: Oo, hanggang dito nararamdaman.
3: Yeah, and there's one, kumbaga, term na nag-struck sa akin. At ito yung salitang utang na loob.
2: Big word.
3: Yes. Even dito sa Philippines, I think that's a really big word to us.
2: In our culture, yes.
3: Yeah, kasi napaka-close ng pamilya. At talagang we really, kumbaga, serious about helping each other as a family.
2: Mm-mm.
3: Yun nga lang, medyo may pagka-toxic yung salitang utang na loob in a way na it's being pushed to you.
2: Parang sapilitan na. Or
3: yeah.
2: Parang may mga times na nagko-cross na yung line, pushing towards na hindi na lang utang na loob eh, yung parang padating na sa manipulation.
3: Yeah.
2: In such a way na

0: Oh.
1: Instead na dapat parang maganda siyang gesture Mm-mm. to bring back what you have done to someone, diba? Inakusang way, inakusang loob way. Pero kaya siya nagiging toxic kasi yun nga, yung word na ini-expect ka na gawin yun or pinupush kang
2: or
1: gawin yun.
2: Ka. Mm-hmm, yun.
1: So,
2: yun.
1: Ayan.
0: Parang naisip ko tuloy mga credit card din.
2: Ginawa mo credit card.
0: Diba?
2: Payback time.
0: Payback time.
1: Wala kang magawa.
0: Tapos nagkakaroon pa ng interest.
2: Pero, kaya mas madaming pinapagawa
0: kaya,
2: sa interest.
0: Oh, oh.
1: Pero sabi nga ni Frazzy, ano, na alam naman niya na maraming natulong yung kapatid niya sa kanya at hindi siya makakatungto ngayon to where she is right now kung wala yung ate niya. And it's a good thing to honor people na talagang gumawa ng magagandang bagay sa iyo, lalo na kapamilya niya, di ba? You are recognizing the things that he or she has done in your life. Sabi nga sa Exodus 20:12, honor your father and your mother so that you may live long in the land the Lord your God is giving you. In this situation, yung nanay at tatay nila, wala na. At ang tumayo ay yung kanyang ate. And right, yung tama niya, ina-honor niya yung nagawa ng kanyang kapatid.
2: Sister, yes.
1: But, diba, ito na yung but. Kailangan nang i-accept there's a change sa season ng buhay nila.
2: Ipapabago ni, kasi ano ba nangyari? Diba si Frazzy, nagkaroon na ng sariling pamilya.
0: Oo.
2: Wala pa silang anak, but still, yung husband niya is already her family. Diba? So, meron ng panibagong stage, may panibago ng milestone sa buhay ni Frazzy. And therefore, panibago na rin yung dapat na mangyari. Diba sabi nga sa Ecclesiastes 3 verse 1, there is a time for everything and a reason for every activity under the heavens.
1: Kaya dapat pumapasok yung salitang boundaries. Kapag
0: yes.
1: nagkaroon ka na ng sariling pamilya, doon na pumapasok ang boundary sa kapamilya mo na iisipin na not different na yung kung anong dating niyang naibibigay to you as a single person o kasama mo pa siya sa pamilya, magiging different na siya dahil meron na siyang sariling pamilya.
0: Yes, and it is necessary kasi diba para doon sa peace of mind ninyo para magkaroon rin ng sustainability that protects your love and for your health as well. And it says nga sa Galatians Chapter 6, verse 2, carry each other's burdens, and in this way, you will fulfill the law of Christ.
1: But then, syempre, yung dito sa sitwasyon, nagkaroon ng problema dun sa kanyang bunsong kapatid. And hindi lang siya na-elaborate, but then sinabi nagkaanak, and then walang partner itong bunso nila. Of course, diba, ito ay kanyang kadugo at kapatid niya to. They are the first family, and you know, in our family, talagang dapat ang unang rumisponde talaga eh yung talagang pamilya. Kung wala na talagang ibang tutulong, alam mo yon, yung walang-wala na talaga, we cannot just say na may pamilya na ako on my own. Diba?
2: Lalo na hindi pa kaya ng kapatid niyang buhayin yung sarili niya. So, yun yung situation eh, na wala namang work yung bunso para sustentuhan niya yung sarili niya. Plus, matadagdagan pa yung kailangan sustentuhan dahil meron nga baby. Kumbaga, this is a situation that calls for help, diba? Calls for help from others. And at this time, hindi naman other talaga yung kapatid mo. Hindi siya ibang tao. It's actually your blood. Actually, your family.
1: And I think the role of us na nagkaroon tayo ng kapatid, nagkaroon ka ng anak, meron tayong kanya-kanyang role sa isa't isa bilang isang kapatid, bilang isang anak, bilang isang tatay at nanay. Hindi natin pwedeng hayakapin yung culture ngayon na wala, kanya-kanya na. Kapag pumuntong ka na ng 18, wala na tayong pakialamanan. But somehow, the culture of us, the thing of utang na loob, pwede natin siyang alisin in a toxic way, in a way that is, we are giving back to the people that helped us or our own family in a way that it is kusang loob.
0: Kusang loob.
1: At out of your
2: yes,
1: own
0: that's
1: love.
0: The word.
2: Ikaw din naman, na klaseng tao, ayaw mo nagbibigay ng sapilitan. Diba? So, you give whatever it is that you think you can give, pero wag to the point na parang ginagawa mo yun dahil lang napipilitan ka. Diba? So, you do it with a cheerful heart. Diba sabi nga sa 2 Corinthians 9 verse 7, each of you should give what you have decided in your heart to give. not reluctantly or